dagok le minute khatong gin ge to kitoning program tang pipuan na inane de dagok le minute nga hong gin changin delhi apan lak son english pawin to thang ingai dingwa dagok le minute so min phatna la te thang han mung le lom te pan ingai dingu dagok le minute som le nga hong gin changin dam thei na hun sia dr chin thian ding tom bing apan sung kho tokisain thugen tom ngai ai de dagu glamin som ni hongin ge changin tel sui na hun sia pen thang khan siam apan sing gam le gwa sing sa na min te adinga apoina le gan hing te adia poina bana bangchidana hiya yakipan suak te thei di hi ham chi thupi zangin thugen tom ngai ai de dagu lemin som ni le nga hongin changin tunia dinga lavui tel hia ka omahi le tungsol kha chi thangchen yana panahi dagu kliki mongkin changin paiti program hun se khanna ki pandinga tua huna ki mangkiam lo le alom te pan phanala ngai na omdinga tua bana mutual fund to kisain phaulak na zongam ding dagu lemni som nga hongin ge changin mar program hun se khanna ki pandinga tua huna Rebecca Darling Moy le alom te ban phanala ngai na bana mutual fund to kisai main phaulak nam de dak sagi le minute som hongin ge changin thado program hun se khanna ki pandinga tua huna lamnei ling le lom te pan phanala bana mutual fund to kisain phaulak na om ding hi FM Zalakhat Point Li Megahertz ki parong ki puang hia Akashwani Churchanpur apatahi Gak sagi laki mongin changin infalapan lakson Manipuri pawin thuthang ngai hidinga dak sagi le min somli in katwale thado compound ngai hidinga tua huna manglun hauki papan ingai dingu dak sagi le min som ngangin changin ka khuwa ka tui le kala chi hunsya twal zakham to niang nem ching ki holim na inangai dingu dagya thongin ge changin delhi pan lak son te ki pandinga masapenin hindi pawin thuthang ngai ide dagya le mini som le ngai delhi pan lak son ma english pawin thuthang ngai ide dagya le kimongin changin mal swabia thuthang shilong apan lak son english pawin ngai ide dagya le mini som li hongin changin tangam ying kilom te unsa kabui phatna la rejoice le lom te pan ngai hidinga tua bana tv to kisain leng pholak na om ding hi

daga ngale minit som ngale nga hungin ge changin tumlam gamte la hunsya eagle stepan ingai dingu da kwal minit som ngin changin hindi lemchin late hunsya hindi film asik banaya apne chi film apan ngai hidi da kwal minit som ni hungin changin manipuri lemchin late hunsya aying balay na mapan ngay hindi nga tuwaba na mutual fund to kisay main paulang namdi. Dakwal kimonggin gi tiyangin. Vivid barati kipandi nga yaipin daksom tan ngay hindi. Dago laminin nga honggin to kitonin. Delhiapan lakson English pawin tutang inang hindi ngayon.

Ole ngai khe tu teng teng da pe kun chi bai tu ri ta ke na he sung hoi lo dairia ik kum zol ding wa dairia chi pen bel ek thamun a ye kong nem a ye go rong ong ki heng a ye kong ui he te hi who gen da ni nei khat pe pe om yam ni yam a kum le sung hoi lo dairia ak chi he lam ho zang he sung hoi lo hi aziakin akoman de aziak ahi le tang pine hui jiak hui nit jiak bang tui hoi lok jiak bang tui si khut nit jiak le ne khoi lok jiak a hong ki pan dewin bang teng ile yai mi nau hia nau pang yam pi ching yam asung hoi lok chiang in ahi bang ji na treatment hi dinga bang ji da na serious yam chi hi iku kum ba sa dinga who gen da ne ne mi sung hoi lok chiang in ahi akhendan oma waitu adang tak dan le ahal dan enin achia mail achibel dang ta kholo hal aek bel tha tha luak le lua waite hi mail achia ani na te hele adanga to aka aphe vulvulwa aninga kitalwa chi khama hi dingwa om dan nom lo ek leng athamuno luak leng alowa walte hi moderate achiwa athum na hi adangta kulangien thein no lo hua phok no lo ami tu hong kaw mai ami tu khong kwak suk alu si bang kwak ajun bangleng tom chi chi katha ya jun thano lo chi very severe achiyo hi wai je khini e sung hoi lo je khin asi serious na hi adangta da le hal dana ethe hi achi hi w choin bang chi dan in e ki en kol dinga ichi le hi dena a mile to moderate now pang don thei dang ta khyam tui du wai te ading ine tui pekel la ors khat pe in la da ga le sungi nahi ml za ki pat jani ki kal pe in la bang chi man piang la yong luak le ck win tam lo lo in tulil la ngak zelin mini khat minen ni holin a hi ha ge nahi ei lam kalama nau pangte hi tang pina ors pia ka haksa wa hoi jekin afuki zui zet det jokeya drip khai ding ma alung lut pa pa wa who gen da ne le drip khai ding hi ko pe ma akamal don thei lawai ti khai na chia hu chi hi le kina khai the hi chi ni oma rl normal saline hi kina khai lo ding hi le dns le ldx p a hi hi hoi jekin rl le dns se kezi som noi lam tia din hi buk ni sun khale jan khat ka na khen lo ding ya so ma ke pachom ni ki ka le buk thum tan pyak the hi hi aba na hi sungoi lo sungin bang ka pe dia chi le bread a chi wo ar kha rice ya an chim a fa apple ya ti pen kha toast sang bread te kha me ya hai wa te pyak the hi aba na tom ne ding ni dam doi ki pe min thang khen khat antibiotic ki pe ngai khol lo achi wa hileleng ei lama hi e sungoi lo te hi tang pi na hi tang ang ki pan hi je ko na antibiotic pe ak leng ase lo ai ke lo kham na bel thil ne khel gui khel gui thai te khong je ka sungoi lo hi le lo kham na pe ak lo ding su e kho kham na leng pe ak lo ding tulele ne jing hong pai ta a jing hi khagu noi lam te ading ne hi milligram som khaguk tunglam

0: kal milgram somni kalni sung peleng ano na ekong khole a serious khol ke chiwa wa je ke nei antibiotic pek sang in jing hi apoimo a wai ba na he asung hoi lo sa ge nei igama yai hui nin hui khu tuinin khut nin ne hoi lo aval ne kha wa hi pilwan angaya ai ha ge na hui nin pen hi yam tu siang pek ding hui siang dun sak ding chi khong hi thilak sai je ke nei ki vien na ding hoi pen pen chu who gen dan ni nei nau bang khat pe pe asung hoi ke le ors pial la na pek thai ke le drip na khai chenga kwama hi dot lo na khai nop le rl dot normal saline pia in chi hi he ting in hun sak ding ka ki pa ke
1: dagulam ni som ni ongin to kitonin til sui na hun sai na ngai ding single kwa phuk na zia ka akhoi khak te le abol thak ding dan chi thu pi zangin en thang khan siam pan na ngai de
2: tu ni na deforestation gamlak wan mai chi thu pi pan sanina sawlo gen jek le ichi a hi hiai tung to ni na bangzia ka deforestation mi ten gamang hum bit ding chi thu again gen lai wa eten bangzia ka deforestation ma pai pi lai akhanunga bangthil tuak ding deforestation jaka bangung piang ding chi le itop san thai didanu lampi salo again ding ohe ama sign deforestation ichi chiang in lohal gamang suksia bana farm bo na ding hiam ganching na ding hiam lobo na ding hiam a hi kele illam na ding hiam a gamang te suksia chi na a hi gamlak wan mai leng a chi the hi deforestation ichi bangjia ka e loin hi chi ha bol i di o ichi le a zia kin khatte yen sub ding khanna khowe long changkang dung zu in mi ten kin ten lo ten ki tom nei u ti manun illam na ding mun ong ipoi mo zia ko a hi ni na a sing tang mi te lo na si ma ki wang en hi emanun lo bol na ding ipoi mo zia ko thum na a furniture le in bol na ding a sing le gwa te ma poi mo hi zia kin li na a farm tom tom bol na ding bang gan hon chin na ding bang a monong poi mo hi zia kin le adang dang tampi om ding hi deforestation zia ka a khunung gu khana a loss of species gan hing mang thang gamlak ivat chang hia iha siang hiam changina ganhing chitom tom te omna dingu omno lowina mun bit zo zongin mun dang danga atai hiawa amang thang mai ma ohi ni na a water cycle tui omdan ichi hia tui mu dan nong kai sak gamma nga singkung omten bo tui te hi pin tui nin di te leng veng theiwa himale singkung omno lo changin tui om sun te ni nin lumpe pula sungle laia dingin nat na hoi lo om thei hi thumna a soil erosion leitol menchim singjung ten leitol theidi te man kip theya menchim ding leng hanveng thei hi himale deforestation jakin menchim chi le leitol chi te akithang ma ma he lina a mi hingte hinna hon su kha leitol hiam menchim hiam ahongom chiangin gamla ka ni le leite tuya khong luang lo tin don ding tuite khon suninin nek tak lo hon su o he bana hai tui ten ning a dia nan la hoi pi pi a hon tun thei no nu he deforestation zia ka la hoi thei thil te yen non ding khanna a gam mang lian pi pi i suk sia ten gam le le ti hon su sa in hui te hon su sa a hu chi chang in volcano tang kang chi hon tun thei hi gam mang tam tak te lo bol na ding in izangwa izat zo changun sing no dang swan tuan lawin inu se zel o he khu chi banga inu chat changun hoi su wat tu ding ong kita sama lei lian kip tu ding sing jung te leng ong ki sama hoi bana kho a hong luma hoi siang lo dik lo tu ding leng ong ki sam hiai he he hiai deforestation ja kin kho vel lum le wat akilam dang son ma ma lum lam man o hi a hiai in vo gam nia la vo khal te hon su tu in tui ti a hon le chak he atom na dina a hi le deforestation bang chi dana sukyam thi ding ya chi igen lai di deforestation is sukyam na ding un ilo bol zo na nung te hi cha nu se mai lo wina sing te swano ni na apoi mo za sanga tam zo sing le lo te phuk lo win

0: se kei le hang phatwa ma ma ding he sing atam thei lam gam mang lak se se hi to loina in game in kyang a leng suan tam pe le hang amwa thei lo thil plastic te nin pai na pong pai lo wa recycle som le hang deforestation ichi khon su kyam phaban ma ma ding he sing kung tam suan zo pe ma le hang hei te di khovel hui khwa khon su bod dinga men chim hon kyam sak dinga tui don te hon sang tho sak dinga mi hing te a ding leng dam thi hoi ding hi hoi ba na na na tom tom leng hon kyam sak ding hi ole tu nia deforestation tung to na pata yen thai yai ting a hi ka ki pa
1: da gu lem ni som ni la nga hong kin to ki ton in tu nia ding a la vui til kha ka ma hi le tung sol kha che hi thang ding dia na pat na ngai de

0: sul kha mual don pan in tung sul kha
1: kumpinu ya bang ol en hon swakhi avakilong chimlo en ka na zani mo kalung gol takai hi khavakilom noi tut khol zan kho sod en dai le kho hon dam hi so khavak zal kun a hong tang en mai mit si in ka e mata hi zal mang in so kha bang in khane in kana leng hi tung sol kha le ak si khen gam lama ka khan leng hi wan lai bang in phak tu charan nyang gel ching tom ding
2: de sak na tam pi to ngai to na le tha le sung hon sen saka hon phwa sak la voi to ki gen hia akaswani chuchan pura ding liu liao a hon phwa sak saran tom bing a he aman akaswani chuchan pura ding ina la voi hun khop tak a phwak ta a mang sa hiam te gen hia kinom tai na tuin leng ama phwa te gen hia lawa om tam pi om lai he la voi phwak tu tu le lina bung mwala khosa a amana la voi tam tak phwa kheta a sa pao in leng phwa ka ei pai te kam pao in leng phwa ka la voi a phwa hia teng teng tu tanina som le guk akikomin pha he to kya hilawin na aman la leng anapuak a alapuak te gam ngai la bang ahi kele pathian phatna la te bang ahi kele latwa leng bang leng anapuak ahi pai de kampau sang mi te a ding a goman pha ahi ichilau the ke ama ki ngai to mi ichidinga lunggel nei mi ahi a angai to anate alung sima angai to na a thule la hong pote le khabuta khata gel hezel in to ate lavoi a hi kele la hon so hezel a hi a goman pa hi te ding ina amana angai to na a thaha na pathiani na hi te ina apiak te hon sang tong zela atam so sem thule la ahon gel hia ka gen hia le sakhya ka hong hi the na ina ama de sak na ila na hi la voi hon gen tu thang ding gyan a hi ama tu le lina niu lam ka a khosa u a anu le pat le asangam te to kendriya vidyalaya a polni sinlel a hi a aman sangam numei ni nei a apa thangbyak mwan le anu ningbya khoi te kikala gila ga gautan mu masak pen thangding lian a hi naupang filma ma a hi a nu le pa thu mang kya hilawina

Abana ti mang kiam lo ti apan may na atom na dingin nun vual sol na ti chi. Ingay hiding.

Eagle step paningay tiyo hiyay tiyang ay dak kwale minitso mong gintag ziyakin hindi lemchin lati hun sa inangay din ho asik banaya apni chiefly mapan abana banan.

Ito ay nangayo asig banaya at defli mapanahi. Dakwale minisom ni ang gintag siya kin manipuri lemsin late unsa inangay di ngo. Best friend, flee mapat.

FM megahertz zalakat pointli akasfani chur sanpur tuni sangni somni lagukum mekha nisim somle giat sepadni ni talam dakthum ginding to kitanin tuni adinga hun se ni na honaita ama sapenin ngai khetu ding te teng teng ni taklam pha hole tunin dak thumongin changin vivid bharati ingai khedinga danga hongin changin tang mi zaila te huna kabui pau le vai phe pau la ki sa te ngai khedinga danga le minit som to mongin changin pai te programming ai kheding dagu kin ma program dagu le minit som to min thado program te ban banin ngai kheni twin ni tar lam dak thu magin to ki tanin mumbai panalak son vivid bharti ngai kheni

nat na chinga dam doi ki gom ki ka pa wa in tu agol le vun taksa nat na khu hip nat na khuak na nunggu nat na chi tengleng a hwam tel vek he wai ba na rota virus ke chi kum nga noi lam nang nge kin ane sek sung kho luak kho si gil gum na te leng veng thei veka OPV kichi zengdal na le pneumococcal conjugate vaccine PCV kichi tuap nat na khosik ahi lo le khosik pi nei ding leng aweng hi thumna a kal kwa sensidal na measles rubella akhat ve na vitamin A le Japanese encephalitis kichi huaitu thokang chikhat Qlex mosquito kichi a kipan hong piang hian nat na te apana giweng na ding ahi lena a khasom le ni le khasom le nga ki kal PCV ki chi hwai tu kho sik pi nei ding ven na pen a zo na ki kap ti nga hepatitis A hwai tu tuap le sin na na ven na di nga ki kap ding a hi nga na a khasom le guk le khasom ni le li ki kal sian si dal na ani ve na ding ki kap ti nga DPT ki chi khu hip na na to zeng dal na pen a zo na ding ki kap ding a hi guk na a kum nga le kum guk ki kal khu hip nan na di pt ki ka pa ani ve na ding le azo na a hi asagi na a kum som le guk ki kal titanas wai tu taksa hi container na le adult diphtheria wai kha gol bog le gol na ding fen na ding a ki kap chi na a hi tu in alian te le api ching te ki kap na te ion sak non ding o khanna a nau pai te nau ngek anu sunga om pen din nan na avelo na ding in td kichi titana sentipthoria kichi ki kap te te ding he ni na a influenza why a hi le kum khata khat ve nau ngek khaguk a hi a ke pan mi pi ching in hi tang kho sik ban na nan na gel tak ane lo na ding a ki kap ding a hi covid nan na hai pen a hi le nau ngek te to alian te laka dam lo na thuk tak lak a ki pan na ki ven na ding a ke kap a hi lena a adult dt tetanus le diphtheria ki gom hai kha kum som hal je la ki kap ding a hi tu ina ki kap te a phat tuam dan ian suk non ding u khat na a sen si dam doi taksa hi container na tetanus to rubella hwai tu chipum neu chik chika santek tukin phol te sen si dam doi to kap pat a hi a ki pan in khovel pum pia hi na na ti hong kiam hi a hi a tuntu hiai nanna ti avele anei tom chikkia omta hi ni na a jengdal na khovel pumpi hwa pa hiai nanna a ki pan na ki ven na ti nga kap a hi a ki pan in hongkiam hol hola ma ba na veiding leng hong veng tuan ma ma he kumna a hpv hei dam do in nume te sul cancer nei ning veng a hi manin sul cancer to ki saya hak san na nei le a si hong tom hiai hiai he lena a covid 19 dam doi yai dam doi in nan na thuk tak na khaksa sakna te a kipan hon veng in si na apan in leng hon veng the hi nga na a routine childhood vaccine nau pang te laka ki kap yai dam doi in tuap nan na khu hip nan na hepatitis b why to sin nan na le tetanus a kipan in hon veng the hi guk na a malaria thokang a pata lakso nan na yai dam doi nau pang te laka khosik nan na panen beng the in dal the hi ki kap ichi bang le chinga in khen the a why to tuna aban ba ne na en suk non ding o khanna a live attenuated vaccine lav hi pen iki kap le itak sa in nan na ado na pen hat sak ma ma adia ken sen si biang kai tang le hi tang a ding in hoi ma ma hi nin na a inactivated vaccine ki chi why to ki kap chang in itak sa adia poi nat na hi ana sikhin sa te hing thak sak thei zel a huai in i tak sa ha na apiak be lap hi et sak na ding in zengdal na ui hai nat na sin nat na ti khong a hi o hi thum na sub unit recombinant le conjugate hi pian a hi le sin nat na khu hip tat na sul tat na ado zo na ding a hat na pe tu a hi toxoid vaccine yai pen in hi i taksa anan na hikla hwai neu chikte taksa ha na le nan na do tu ding in swak sak theiwa nan na sunglut thei ding te leng veng sak thei hi et sak na ding in titanas taksa hi container na te ma nga na mrna yai mrna wan jat jat kha taksa ha na apia a wai in nan na hikhyam gu hi

adu zo na dinga ha na apia hi echak na ding in covid 19 dam doi te khong a hi hiai teng teng abelap na ding in hiai anwaya te en chuk non dingo khanna viral vector vaccine kichi hiai pen a hi le paidan thak zat dan thak a hi hiai in i taksa te aweng beta nan na hik la hwai te nan na hik do tu ding in a bol the hi ni na ding in passive immunization hiai in i taksa sunga nan na hik do the na ape pa the hi hiai pen kha tom kha sung dai dia zat pa angal the dia om a hi dam doi ki kap a hoi na le apat tuam dan ian suk non dingo khatna a ki cham te dan akicham te dan in kumsang ni le som ni le lui kumin damdoi panpi na tung ton in mihing million 1.7 hin na te kium bida chamte a hi ni na ding in khotang a dia a hoi na damdoi ki kap hi kumsom nga paisa sungin mihing million ja le som nga le li te hin na hum bita hwai te kha nau pang te atam zo a hi athum na ding in preventing infection ki chi hwai kha nat na tuam tuam nei ding hondal nat na dal na ding a ki kap ma sak pen in nat na ding chi som thum lam nei ding a hondal zo chi mu khya ka hiya mi te leng so pi pi a hon dam sak hi le na a hon hum bit ki kap na ding a dam doi pe uma hoi taka et khyak na nei ma sak hi gi ge a lo na ding le pataw na ding bang ma om lo a hi ku chi banga ki ve na ding a ki kap phe tang pi a i thei te a hi le khan na a tang nat na chicken pox ni na DTAP kichi diphtheria tetanus pertussis ahia alam sawin hwai kha ye chuk no na le khatna diphtheria ichi chiangin gol le nak na saka hwai in na khaksa le hu lockdown nuam lo sakte hi tetanus ichi chiangin kha taksa hi kon thei nat na thumna pertussis ichi chiangin khu hip tan na hi number thumna hepatitis kha tuap sin cancer nei ding hon veng te hi lina kha hip ki chi hwai tu gu tua nat na a hi hpv hwai tu numei te sul cancer nei ding ven na dia dam doi ki kap chi na a hi guk na a influenza hwai tu hi tang chi khat chi leng i hial ke pen ding number se gi na a meningococcal hwai tu hun sot lo lo nat na do dal na lama hat sak bana khwal jin mi ten azang tang pi u hi gyan na rotavirus hwai kha kum nga noi lam sung kho kho sik gil na dam doi a hi number kwa na kha pcv ki chi pneumococcal conjugate vaccine ki chi hwai kha khuak bil nat ding leng hon beng the hi number som na a mmr ki chi hwai kha measles mumps rubella ki chi hwai kha sen chi le new chik chi ka chi phwal ding beng hon beng the hi aba na i en non ding ki kap a hoi na te khatna kha nat na la huai lak te a ki pan ahon beng the hi ni na kha khovel pumpi huwa pa nat na tuam tuam te a be sak the hi thum na kha sum tam pi siang di lai bangma lo le athon liao liao in sol ka len ahon pia hi li na kha nat na him him adal na dia ohi pen le mon huai pen a hi nga na kha khang son te a beng the hi guk na kha dam sot na ahon pia sagi na kha inkon le khotang chidam na ahon pia hi ina thei khel kha pa pa le ina thei khen pa lo vaccination ki chi le immunization akibat lo na i ending o khatna kha vaccination le immunization ki chi ki bang dek ma ma le leng ana ki bang lo a hi vaccination i chi chiang in i taksa a i kap tho hiam anek tho hiam a dam doi alu chi na a hi immunization i chi non chiang in i taksa adam do i ka pen nan na in a ve nai lo le in a ne nai lo te ve lo le i pum pel the na dia nga ki kap chi na a he tunia i yen the hai teng a he ka ki

ngai tla tu haiin la tul leng inung tlang hai ngai tlang eta chun akas vani chu Chanpur station avoi khat in tla na ding in voi soon world aids vaccine day le in zomin aids shipui su bo tu chang hung ni ro ti thupui manga beti lal umpui thushil engai tlak bok denga ne tu hin latlang masatak ading in don kirla einun hlui ti la zai tu kong ina sak engai tlak dengane hi la hong tlang tu lili le elizabeth chothe silmatain thokanne ngai tlang ngai te

Ngin ani chu World AIDS vaccine day ti in book in anlo in search na chu chu dana hung nei pe in rambung then khata hai hun mangin ani an hung in ser zom ta pe ni HIV AIDS in vengna vaccine tak hi official tak chu na la no internet a hai an chon mi thim hai in an musuk ta anga an shil dam mu dinga uma rambung then khata an mang der ta ni a shil na khom mu dinga zeo zeo lak ami ruk chu tu chana hin ei rama mangding vaccine ei la mu no scientist mi team rule in zomkom hai chun vaccine sim suk na konga nasat takin thangan lak zenga an lo thling e be se tu shia ding chun chu chu e la ngak me ka ne HIV in voi hi e ni lai khom e pung pe ya kum tin thla tin hin an voi thar te sa in thok ri suk thar an zing bok vaccine ala si no len sim suk ani ma po chu vaccine manglawa in veng dan e lo shi thi apoi mo hle ne vaccine asial nul na nilawin vaccine thanglo khomin mani zon senga e khosak dan e uluk le fim khulna lein e sukre in e suk top the HIV AIDS in kaizap na hi in tinam sukre in suk top the eta e suk top the na dingin point pahne poi mo deu hongril langkate a masataka dingin HIV in kaizap na hi e sukre in e suk top the na ding chun HIV AIDS e manati e ri ching atul phatane tu lai thang thar hai hi shi tak tak bar tak tak ei ni tola mol to pa hi ei ta meu no tin lai 80s 90s lai la te khin chun HIV AIDS ri na konga ein tlau ta hle in an lang HIV AIDS shil kher ngai lo in a shi no ram sam ta kher no ngai te ei shi hle jing lai in tlatin hin an voi thar mu ding hi an la jing el box si ing le ma san ni nga ta ei ngai poi mo tok no le ani LDM Chorchanpur District ART Center record dungzuin HIV invoi A district sunga tu chena man dokta po hi mi sanga zathum le sompanga annita chu HIV invoi mi sanga zathum le sompanga highlight za som sari hai nu mei pasal thilain thoka kain ne HIV hin nat na shikani a pingpui nat na nilowin midang anvoi hai an thoka e lak song thei aniti a ri ta seng ringa Sulain an kai song thei na hing HIV shik pai tu thi sen le e pang pop na in suk tok ti dam chun hing HIV shik pai tu le nu mei pasal na mang ti dam hai he fim khul tru zul na ani nu mei pasal thila hin a hun ma chu in sum thuka tha um no a hun lowa nau pai pal chau hin lauding ani no in veng na thang lowa nu mei pasal thila in mang hi HIV shik in kai thei na ol sam pakhat ve ani ti he lungrela si thaka tha HIV and Kolna Damdoi ART-AT himi team hai zarin en nonin sim chat pe ni a. Tu ta a en Kolna Damdoi mang meki a chat tok ta le ni. Mi in chataka a fak chun a shiki a shen ta nga chet hei lo in a sim lak. Chu zi chu a fatu shi sel na a suk bui ta no a. Mi dang a kai song na ding chen kom a dang te ni. Tu chen a A district su nga HIV shik pai shuit suk ta mi sang nga za thum le som pa nga hai lai dam doi fa hi. Mi sang thum za ni som ku pa ku an uma. Chung hai lai chun mi sang thum le som ri thai hi dam doi fa cha a. An HIV shik pai shen ta ngan ni ta. Hing A district su nga HIV shik pai po po hai lai a. Mi sang thum som ri thai hi a dam doi cha ta ka an faak sung chun mi dang ku ma a shik an pek song ta no ding an ni. Chung ang pe chun A district sunga hin A reng in HIV in te seng in la a shik pai hai po po in dam doi chatakin fa seng bok hai si in la cho a shik the dar tu an ta no ding ti na ni nga ta chung chun HIV le a ke noi chalo hai laka a khopu min A hung film the cho anel ding ne HIV AIDS in kai zap na A suk re in A suk top the na dinga poi mo point pa ni na cho chang thar tu lai a ni hai in A mo phur na hi A chi nga nga ya mo phur tu a in ngai thlat ding HIV shik pai ini tam ini no tam mani in vong tha hi mitin ei mo phur na sengania a che dan ei uluk no le ya thil thlung hai hi mitang le ani no a ei ni le ani lam a tur tu khom ei ni tho ei ni lak tu lai thang thar lem chun HIV la ka ein veng dan ding khom a shri taluta ing ang cheninam ein veng ding khom a shri hai hi a shri el chaw ni loin ataka zom nge hi apoi mo le azom tu ding cho nangini a amo phul tu ding khom nangini bok HIV shik ilo pai no ani khomin insung le kholai dunga thil in zum misuk pop thei thil hai in kap na syringe dam hai laka fim khurla mani el khela midang chenin anin sukpal no na dingin fim khur takin ape hon na ding taka pe lak ro
nu mei pasal thila athei ram chun in sum tluka tha um noi te ta

Oli tu hin latlang adot nok a dingin ngai ni la umate ti la lili ram thar kevo mena sak engai thlak dingane hi hi la hung thlang tu ram thamoi le lal thasang rengka ya in thokan ne ngai thlang ei te

akas vani chuchanpur ngaitle tu hain latuleng nunthlang latlanga nun nong taka dingin nun lui chapna tihla edward tc sangate inasak engaitlak dingane hi hi lahungthlang tu ramherliane molnoma omane ngaitlangai tem

0: i-signal ipiang main imalam enina clearance signal ipiang main mun hoi takin on masaleng tua buay na piang lo deo hin alang hin. Yaite bana poimo ma khatu hea paite ahiteitana lam lian nol hea paine de kibol pedestrian a paite teile lampi kantan di ngai kisak chiangin iveilam le itaklam en hoi masain tua gariong tai omlo chi ithe chianga aon chianga lampi kan tan pan pat di ngai u chilowa thakata ika tan thu chen gariong tai iveilam itaklam ong tai ten honbo khathei manin tua wang sian na bang tung thei yai dan te theya zat te te poimo pen mai u chilo in bang hiam zat hel ai kele zat pilwang zo lo namun te a hi wang sian na accident tua the ye hia accident yan tua chiang na liam na mailon si na tan pha bang hon tun the ye manin yai dan tam lo tu ne gen hiak te the chia ta zat chia ta zui chia som dingin iking enin ikite sagai
1: la tua leng ngai ina sun som dinga moya guitia kipan main sunin chibai sanin mangpha chila anangai ni

0: ai mai changa king lo hin na i chen hom pi lo le in in in sa in thang to ki tu ta a chen hom ding a hilo le in sa in khang khel khel hi jong na na mun kinai chi na a ikimu pi ho to pam kilung tu ta le a ki ki he thim tu ta a hin thai dan a hi na acham lang pe na sai ringa chu ni him mi malin a si a pha he na a mi to ipiti ko ma le khoita ka hin hom thai ding ham ti pa lung gel na pa ho na chi pa hon kala jin
1: ki pa me na civic sense he he ma bang chun english power he in it's a english I say civic sense it like it's a thing ta na e power chu ta nan se ma bang chu in le do dinga ile in sia ile tam ta thumal tam ta sau ta pa na a chi chu hi tan tin a ile common sense ki ti ka chong me ni chi common sense to civic sense he ipit na se ka the dem na steni ki pa ham akipang ham ailo le akipang lo ham ale steni ka rong enanga kon ipi longgel er se the ne nyam se ti mo
0: civic sense ti ting pa la chun na bi ham lo zong chu ding na aban ne chi lo to ki sa ya chu ei ma in asi pha he na cho ani na su hom ding ti na hi na ale common sense di la chun mi ke mi zo si in kha khat na chun na hi ji he the na he ti pa longgel ne na pa ho hin na ila nu ma zo na kha zo koi nu mang koi thai thla hi na
1: Bahmin tuhin, it's a civic sense importance ay dan pa na apoy mo dan pa apoy mo na pahi nangin ipiti nangako na to say no malo lunggel it's apoy mo dan tuhin nang say tiding ham
0: apoy mo na to tampiu mahin na ele tunia to piham tilo si say hatay lao hin na siya to I kay magel danin na civic sense apoi mo dan hi piham la chom theidinga chu hi le hi chi hi inei lo ting le mi he thim na pa hi akinei theilo tinga hi le hem kina ke bom na na a hi lowa hi le chula thil kha chu nangin imachana ni gel lo thai kha chu thil kha imachana gel lo kha nin ho chu ki adinga thil na sata kha an hi thai hin na imacha hi lo hi jong le chi thu chang mei mei ja chu ki adinga pu na ta jong thil hi thai hin na chi ho chu hung kun do na ji hi civic sense mi himin al hem lacking hi phala nei theino phale hong do na hin na to aga sei sau be dinga chu bi ham tile bi ham chilanga hin chung lang nui lang ki tiwin sa lang thang lang te ki tiwin na hi chu ho bang jong chu mun khana ichi phale chun te a classroom khana jong chu ga sei dinga chu track tam pi hung ki ki su ho ma hi tan na e ti chu hi ta in ale to chu kei bang chu tha do speaking ka hi cho tha do speaking bo chu sei pha pha jing in ka ting adong ho chu biham asit na bobo chu ka sei sei jingleng chi chu e athel phabo lo pa chu velowa hi cho chu ka sei sei jingleng chu chu khat holding a chu line ding hen na hi chima bonga chu khat in jong nang chunga chu hi chu hin bol kit hen nang hile ilung thimu chu na anna lana ji hi na thil e ma cha hi ji lo hen na to tu la ya dinga ga sei dinga chu nu mai pasal ki ti mai meo mi tam pilung hang thai um hen na chi a chu wording thiam e compound man pau hi chi pa hi e ma mi mal hiji ka sayale mi khat pham lung nat na ka sei do thading he ti lung gel nei na pa chu hichia hi hung kun ka sai na aban jong le hichi hi electing power la chun civic sense ki tile hichi he team na pa in nei lo pha u le chun hichi ho tai lo wa jong chu environment issue song hong hi thei na aji chu te ka banga tu lai chu mi bang bang chun a in muna in phata ta ki su thinga ki hal ha mun chu ki hal ha pe pe jong mi tam pi tai na ki pao ma ma jing na mi tampin abol be de jong chu kinem nau hin na ebang mi abang kha kha te chu anne na chom chom jiwin ele a in sa te in kom ham khana ani ani not jiwin na chi pha le chun kha te dinga ang chu ga sai dinga jong chu thil neu cha kha hi ebang a don lo dinga jong chu mit tium ta kha hi ki na hi chu ta bang ang chu chi chu e hi nge e chi chi a chu in nei wa poi mo in na chi chu ki nei the he nang ka in muna min thil khat asi ahung bol di pa chu kad nuk lawa hi le ken jong mi koma ga bol dan ti lung gel pa hi na nei hi ala samin ji ja chu chu ho te ki tu mo na in sa in hang to ki lung tu ta ak chen hom ding hong hi chu ho hi na apoi mo ka sai
1: a hi le hi chi civic sense iti pa chu a tu din muna he nang mu do la chu na asu ha ding dan pa chong chu nen se ki thei ding ham
0: hi chi bi ham tu lai hi khan to ma chal to dung zu in na pathin lung sit nin ti tal te ei ho jong hi bi ham phat thein kha ichang ta win in su na gari neu hi han nang gari lin hi jong la nei tam pi ta win na hi cho ho bang jong hi ma sanga chu traffic point ho in nei

0: Bible sin saktua hiya ano pa wale Christian hoy takhi bo kuma ama tin atin na lamjana alen na don mun ka tu wallahi aman gen tu bangem chile acha lung sima isai bung som le thum na tang som le kwana mo kalung simang lu che bible bangem chna yu til ka hi sin to ki pana don ding hoy na the ki ding wa hiya gamdai na ngo na lampi ka bol ding gam ke wa lui te ka bol ding ma pathianin un tom chika sung lalin amau te kya kala sak ding ahon peta hi achi hema mai dam na kha wa kal amale a he ne ding na le thei ton lo chi bal wa ma kha car accident chen phone mo wa ma ama ge ding dan thei lo ai hanga ye sai tung ton pathian ha ho pin chin ya kha aman kha la ye tung ton pathian pen amun atuna kha aman amun atuna kha wa asun nam program ye ala sakdi pen tel khinta kai chida nai ma wa pan kha sisun na bang teng to na le pathian in kha ma te lampi something hi chimo dem a he nem na chine
1: o he la bang a ki thang meeting in ni thei phya loi bo mo God will make a way where there seems to be no way chimo o ho ho ke le kazak pan na hi non zel la chu ne ki thei na hom pian thiak dan a story behind pen khane ki thei khalo mo
0: to lo khat kon gel la dia
1: o le ke to gen
0: to lo khatai le ya ya e lam te nai thei ma ma ding he to pa alian dinga hi ma ya mai le ko evangelist min thang ma ma la jung siam kon mon ve ve chila na ko dan e bang hi ama pen kha thu gen khong a chel ki bol khong na pai le le chini mi te sam na kha pai pai le le china om lai takina chila takina sangam pa pen au pa pen chini au pa pen kha na na gil tak nei om chim pa le takha man leng au pa pen na thuang mo so zolo ding ma dam zolo ding ai dan bel thei ta ma la pathian thu gen na azin lo thei lo ki se chi kha apai na man sikchiang ina naupa beita chem ke phone jo chha lungsim kha thom ha chine lungsim no ke lo kha ma ta ma han lungsim no lo ta ka om giu ge ke chi lai ta kha khat be khat chel people na mona jin ko lai ta kha ni khat aman ke ni ni khat te naupa beita hum kichinge nge dia kom lo kala hum be san chi chading ka ngai to chang in ki deep home sign kom den ma be dong tak le chi nang thelo kom lai nang thui to pa nang dei bangi no nang khoi na sak bang bangin piang jata hen nang te pi lo ta to bang mam ngal ke chin pathian a mon na kon na ta che ma aman su thil tung ding le thei sa sim ta ai hang to pa nang thui to pa nang na dei bangu na tung sakin che pathian khuta pia khiat ta ka kha bangya chile pathian la khatung pian chin tu ni na bang bang tung ding yam jing chang bang liang suak ding ma ke le mai lam hon bang ang chi ding yam ha jong ka the ke nang kon muang mo kon muang be be he to pan chi la pathian a sak ding ong pe chi mai mo hoya pa na ka na sun ang chi la lung sima poi beng tung lai ta pathian in hi la pian chin ai oi za again tu wang chin hi la ka gel zo ka zo ina jing kal khat ka lau thogi ge ma bang chi ma hiding poi mo o ma ka tai khek lai ta kina on besan pet ma khobe la khatza ko lo pen na umu nga beita ma si on ki phone pet ma lung tang to nga pani na mi tui tam pi to ka khaliam ta ma ya pana khai e chumangam chile on paisa le tu hona pathian on pi dan le ithil to te teng teng ithe siam jo ke di ngo ma himale to pan on thu chiam tu a hono ton pi na he to pan ama im wan dinga dia wa to hon paisa kai ki chiangin pathian tung apuina dingbang ma kane ki amma lem gel khial ngei lo hi jekin chema to jeka pathian hela tung tonin aman khitui tam pi tak to na phoi jeng ma e angai khate jong to bang hak san to te pathian inang pia pathian mon ding dan mo sin saka he chi aya pana ithe izil khia ta
1: ha ke le kala hoi sak ma ma te la ka khat e ma ve awul uti bang din na din lai wa phau an hi mo yai o au pa dam lo lai le ki the hai ja ka hai thu bang chu za pa na hi non zel mo sin tang ma ma de le mo na lai bo bol a hi le lai ho lin na atom na lam a i lu ta dinga na lai bu kha copy bang za na bol him him
0: a lai bo hi le copy sang khat ka na bola al cheng na at Thomson Parallel Press ke chuma at Thomson Tech yang kana print khia ai zo chengina tampi tak chuk zo ta ai hangna tuina mun khen khat chene ke kiyanga leng amu thei dinga zo chengina BBC program ba

0: hiai numei in a in kuante a ding in anlim tak huansak in ha siang puan sop in sung in pua ana om te ngai sak in a hoi gante en kol in kuan sunga zat di budget ball in sung vai sai le adang dang apoi mo bang zel in hi sak chin ana let hi C.S. Lewis in Hovel a napoimo pen kha inkon bol na ahi chin anagen hi numeite hi atang pi in ikhan hiak na khotang kiwai puak na inthu apuma ma hi yai kiwai puak na hi hen leng a ki heng meng meng ke hi proverb bung som thum le khat tang som ma ke pan som thum le khat ki kala numei in a in sung le apua a om ding dan gen kim ma ma in kathei hi
1: no ester tombinga kipanena numeite in sunga adin monu saulo in a hon ge na to pa na ama a kipanin thei be no ine a itu pi pan sanina numeite din mun apoi mo dan chibang sa in hen thei in na thei ale
0: numeite din mun poi mo dan salam le khalam le insung in poa a seble bol te chi a hen in hwaite en leng i chi a hi amasa in salam le insunga nu te hi ta te a ding in etton dinu me amu masak pe nu a hi hwai dung zu in nu ten hi insunga mo puak na lian tak ane yu hi insung hi omdan kilom zil namun masapen a hi hi itanu tapaten insunga omdan teu apolama alangsa ko hi tanu tapate adingen pasal le zidi atel chiangun ate na khat ahi uhi tanu te adingen pasal te in kon sunga om didan zil na ahi uhi tu hunin numei sep dile pasal sep di chi hen tuam na a om mang ke hi Why dung zui in insunga anhuan in ha puan sop le na tuam tuam te tanu tapa te zil sak tu masapen numei ahi kele nu te ahi uhi. Sum le pai zek na a leng insung nu in apoy mo bangkim alay tang pihi. Huchi ahi man in insung nu in apoy mo masa na nung hoi taka ahin thei poy mo hi. Hiai kha itanu tapa ten hon enton in hon zil to ding uhi mi hing te pathian in ama banga hon bol a hi na a za tak tak lo a om ke hi zile pasal in sunga a ki za tak to dan u ta ten hon enton in hon zil to pa uhi hoi bana ta te leng amau to ki tuak a nu le pan za na piak dia hi huchima bangin itaten limidangte tunga za na piakdan hon thein hon langsak ding uhi phatwam ngai na ichi leng insunga pan izil hiak ma ahi panpi ngai te panpi u na lungtang inei thei na hi kholaka izil ahi keya insunga izil ahi zo hi
1: na ke lwa ma note din mona poi mo dan nu ester tombing a ki panina saulo isano na ki pa hwai ma ma ba na amana ahon hin nen na a nume te poi mo na khalam to ki sai hon gen no le che hi
0: khalam ma i enon dinga a christian ten van gam kai na dia poi mo masa a i ko yu pian thak na a hi itate pian thak na dia pan lama sa pen nu te a hi chile i hial hol ke ding hi bible ki gel imu ma bangin nang na ki it bangin bi dang te leng it in chi a hi pathian thu mang le zui nu mei i hi in tu ita te it na zil sak i hi pa ding hi pian thak khit changa khalam mo puak na be hilo in khalama hin khwa hong ki pan pan ding hi why ding in kwan ki khop na le biak in a ki khop na ngai sak ding chi numei ten i thei u khat a hi hi numei pathian thu zui i hi in tu numei pasal kala taksa ki kep siang tho na leng i ta te i zil sak nge nge ding hi
1: tu poi mo ma khat a hi a hi sa pa in ke le point a ki chi sia

0: in poimo ma ma hia in sung kep na a no te na pan a hon lak ke wa le in sung he lo ching lo a hi pa mai a in sunga ta te no te na kep dan a dung zui na ita te hong khang kya ina wa ita te adam sungwa ding a set to ding a hi marina ngai he tu te hin ke hi ta leng le yai ki gen te zui so mi na pan la to cha le ti ikingen ngaldinga tuina nu ester tombing akiparina insung inkuan bolna anumeite din mun poimo ma ma telaka a hontel hyak na hen nen na top na pen polam itiyam khotang hin khwa a ti ama akiparina ingai som non ding
1: polam khotang hin khwa le mi to ki thwa na a ina miong hote ki polpi siam kam siam taka holim pi thei hi poimo ma ma hi pasalte lomte pol dan siam numei lom hong ho te holim pi siam le ta te lomte le hoi taka ho pi le thwa dan siam hi ngai hi dam lo ve sigal mau khak na le mau lop na kho nga le thanwam taka ho zo hi ngai hi in sak in khang to ki ho thei hi leng ngai hi la phua khatin an again in sung nuam zo wan gam nai pen a hi anachi hi dik ma ma a the in a om hi tunin nu mei teng teng in sung nuam bol ding le pan la chia ding in ide sak thu i kha khi ka ki pa ke
0: no ester tom binga ki panena thuman pathak ingai khia ki pa huai ma ma a ama akipan isak te hi ibila batina azui tu hithei dingina kwapeu ma ikitsial ahi.